0: Kai me la sin nak sao ti tamang e karutti go tsak sao ne long min mata kai mata ne ipak sa unik ka lo to nulianga unnu tsak sao ne ang mat e kalupa nulianga kana ating ngau pui go pui go mammi ga ko asi mammi na go ro e de saka yau langa yok ta chuma ja kai sin mayu mini luni ui mini katema go ne tuti tuttu mu tamatu mu asi jam no duano mu kanu yu long manga mi kana unik kartel juga tu saksa yang mata kiu yang mematau tu saksa lo tu kalau na lo tikut tau sun ikut kana utak tikan lo lo ilang tu saksa ya kana na makanu lo nak lo tangan itu cuma ni pia pia lo tu tau mana kana
1: mata bani tu nak na utak tu nak elamat bani tu nak dilunga hamut ini kali tu nak tak pergi mat nun nu dah galang mak lo tu hang ini lima ngan atu ilamit cuma kau mak tu tengah hingga ti juga lo singwa kai nagara suna kuma thamme bichawang thiyama bichwaro manatta ko baagaro mon hija ko nakto bidwa garo tunilo iddilit takalwa teme man akkum thamme law langit tunne ubanni lutakku gani haw makot nga singwa de ka nagara wakta gani thanne mo thangu do takku dagalwa ga takke ge ma tunilo pekto mon kalim manga lawne thokkoi ga thanga ma thokpen mi daga kay matao nung unga mulo ato na sapo unga mulo ato na sapo ni unga mo inga kaduna luna ko ne uban ni tunoy ko mangin na kahay kasi wakto tunoy lo ato na to dinga kasipan kay malitao nung atak na malakak siya ka malakta ka taba ni kay ba lahat talak ko nga adok tao ko kaw na nga ni tunaw ba taba na kung nakarukay ba to na nga nato nga hati ko kuluha nga ni nga aku nak suak dua mega suak kalau waktu gue lagi ngora telah mengaham binga amalu pisuk telah mengang dari ma sabani kemaku ni alung udak tu kau manga ulu ulu kalau ang mata mata katua rutu nama pes kamu dari nama ni lah kalung tamani ingat kasih bagi kau dengan ni kemudian ni kalaling saling agalat tuling aku kata aku saya kau ngasam menak tu ngasam menak siapa tu ngakai berlapis tu ngak kai ma atu illa pisu ke daga la khat to ta ko tak te bige la ka ngano oga e galwa ka ma tab ban na dok ta ho ka da ngano tak pat to nga daga ngin ne ngane te na dok ta ho ka da nga tit tam ma ke to tul le ka ka ko ta me ti ga le ti da ka ma tit ga le tan no kai ma tit tam ma ke to kai ba bige ko aku ne ro kai ba to na ka ma ke na ko kai ma tama ang apa si tumok tuwa magagalawa ka ma. Ako ikot sa parot tuwa lang magawa ng mga mamaya na ugalawa. Kaya ba pa si tumok tuwa magagalawa ka ma dagay. Takot sa mga tumaytoy na lang ako makabi katak tungo tayo kung ako ni alaw. Ako ni alaw na dokta ka tayo na hula nung ratil ko tagabi kawan nung. Sika nga ula kata kung ni alaw tayo na takmig ako. Tumay nga alaw to. Kaya ma kung ni alaw abis si malak ko guwak si malak to nga. Kaya makinado ba nina laging inak ko. Kimene ko mga anak pa mga to na sila to yung naman na kimene man. Kaya mailanin ito kao ni mga ko. Kaya galakat talaga lawak sa ka. Kaya galakat sa kalawak at kulo. Pinda ka natusak ba sa mga matusak ko nang ito. Mani po nga lang ito kao ni kaya lagi lalaki makakatap sa ka. Kaya lagi. Kaya lagi lalaki kaya kalawak sa ko. Kaya matusara ang ito hao di matugo. Alak kang ito ay nakamakiya si Batunga. Sabi nila, Doktor, kau na nga utak si Gakko. Utak ito ko tayo ma. Kaya ma, sumakiya tako nga si Masitunga. Kaya ma, Batunga. Kaya ma, kisa aliyas ang ito nga, aliyas ako lang ito nga, nalig ito ka ipaka. Kaya ma, liyas, wala tao nga, pisod dumigya kata ka ma. Kung abanak sa galang o katak sa nga tayo ma, kung at yung ini ulo ka lang matako kaya katak sa nga. Ini nga naligit siya ko, takin na kakaw na nga naligit siya ko. Sama nga piso ko malang mito nga, uto lang mito nga.
2: Kaiba tuinak tuwa lo uba nga nalli usimangi nga langa gama ukhala minajuk tikhal nunga tikatuinak tuwa lo uguma ukhala uchikil lo uktunga kaiba tuinak tuwa taima ukhala uchikil lo uktunga kaiba tuinak tuwa taima tinakhala uktuku tingo lang manga khao makutingin atuila takukku nima gibat tunga kaiba tuinak tuwa taima tinakhala uktuku tingo lang manga khao makutingin atuila takukku nima gibat tunga kaiba tuinak tuwa taima tinakhala uktuku tingo lang manga khao makutingin atuila takukku nima gibat tunga kaiba tuinak tuwa taima tinakhala uktuku tingo lang manga khao makutingin atuila takukku nima gibat tunga kaiba tuinak tuwa taima tinakhala uktuku tingo lang manga khao makutingin atuila takukku nima gibat tunga kaiba tuinak tuwa taima tinakhala uktuku t
1: hagga dali tele chongaro to na hatap tonga ta ga yong mela ga ma adwa dok ma da ko ta na ta ga yong ma nga la ma alle nak ta hagaro ma le nang melo na to so ngem me jonga ti une ya ga kan tra lo si ko ma tonga ko ma am ne ga so ak ko ti sha na hallo na ta ko ne su po lu aw ra si da ge ko ti ngen ne ti ti ba ta hak tonga si ne le ga ka na ga ga lo ga ma Saya bawa mukjil logo halal kecuali logo kalau agam itu sakti agun nangil langa. Saya mak imingang ulak perlay til logo halal mak ketinggalan mereka mak tak logo halal mak itu agun mak amangin inna mai logo ni halu ni malang mak. Kau madalat tak suka nalar semua silam. Ah, halang ini nak mata mai paga silam kedua aku dah nak dengan mak. Uhala ka sa ko tigit si Willem at ko tigit ko rin ako sa ka ay pakahawli daw kong kaya mga sa ilaw kala ko milisim mga ma iliw ang mga ko tusa kong nang ito tusa kong nang ime doon itya ka sa karo ato nga tusa kong nang ito nga hindi ko may ako ko dahan na ilang napadoin na ako man napado nga tapaw nga apo mo pita ko tatito ko akaw na makipatong Tapi orang apa loko sesuatu pun ni, saya mak tu sakti orang itu baru tu ina mereka mak ikut tunggu kan baru tu sakti orang langa, saya melihat tunggu ikut tunggu itu baru ina lah tunggu tapi mana nak doktor ni, tiga meja tu guru kau tak guru, tiga meja tu nak tu guru, ilung aku betul orang makan opik ya kan nak guna ikut guru kau ni mungkin aku, kau ni macam ni mana tu kasih kalau agak Saya masih coba jangan tabah ni. Saya mana sabit teror tunga itu semua gama. Ipi mita bangau halam itu tak perlu asal tunga. Tu tak perlu asal gama. Ili tamat tahu tiga sunilo. Ubat ini lo halimau tiling. Ili taka situ go. Mak kota sunigo tak pakau do. Kayak dia pakau do kali lah. Kini kayak dia pakau do kalau. Saya mari. Oto takkan nuna laga labung alak paham bagawa. Ipi ili taka kaku. Kuhala katinga tu sa gala gaina tu inaktaka tu kasi kung nangitaka. Kuna bama mga kinga nukhala dok. Nukha kay makiusa katalaktaka. Kusa kung nang mga ubanding. Kaya nahalaga ya makipala sa kuhala katigibalay da nga. Kusa kung nangito. Ama kang iamon. Nuna lakala atinutaw. Naka kiusa katilog ubanding kiyo na siya katalaw kalawa ka kiyo nuk. Ato ilang. Kusa kung nangimiman. Uban nuk tu dah tu faktor itu salah kama. Inlu kura tu itu salah dengan aipan orang logo laman aipan orang tugu. Uban ni time ni lekuk aipan orang lepas uban nun time ni lekuk asyik langit tu ni. Angin man karena nuna lekalangan aje kalum meon bukali kalum meon. Anang ilo kuwa pika akur lak sitakan na uban ni tu saajok. Tuna uba tu saajok. Kaya ma ukao tiga ko. Kingang na una ukaala lao ka. Tusakta akong nangin na ma. Ay pagalo katimang ito alaw ka nung ipata kulani katimang kong nilaw kunung. Ulo lima unu alima katilaw ka nyan nung. Tagamana katimang nyan nung. Ukaala lao ka kingang nung. Kamutin ni tungali. Ukaala o sitak tungala tuko. Ukala ka suwala nga balok sa kalawaktil ako, tusado nga, alika, tusado kin, ladaw simedo nga. At wala tayo nga ilo ktaw ka ma, ukala ka tukalak sa nga, nung nalikalatin ni kakunangan, kubiyan na tuloy, tapaw nga ito kang yami yun, ukala ka tigilak sa ka. Kuban ni sokpisit siya to kami, kamutin ni ito nga, ay pakikasumang ito ka, hawli, sokpisit siya to kami nga, kanwili ko yat sa ma, Tabang ano, tele ko ito nga. Kaya si gamay, let's go, tigito tagkapik sa kituwa lo. Aso yun lang, king ano, kala to yun na lang ako ni. Saka na nula nakalabon, akay tulaw lang yun. Ang utingan, Kukhala khati gitu saalang midaka. Utakki dakunaga me pao kagiti natukyamon. Kaya may loko. Kusaalang midaka. Kaya malukhala uti kutu saktaw kamang itakki madu dati alakunga. Di makapya sungin na maluni upang aani ako sinni. Ulo. Ulda ako si tunilongman. Kisi may pagkatu saktaw talaw. Pakawli daw talaw kan. Kukhala uti kulitu saktaw kunak si kuma. Hangatuin na nani daw. Kunnalak tungalo. Amma ang ipakturak kung ato sakta ka ma ay pakatay ma sila yun na kayo. Ilong ikubit ba ka ano kung nagilakta ka na nila ako tugo sila yun na ka kung ginagkukaw ni magagko. Uli si tuwa kayo kami. Tugon na katang ima. Uli kaya kung nakatang ima loon ni imini. Nalain na sa katang matay may lakay kami. Tay may tumini yun ni atok tuwin na alutuin na ulang man. Ima kikata kung nang itong akikata si kayo karawa ka ma. Isi magayong na akong nangin na kuwila. Kaya may akong ilawa kalawakso ko. Amma. Kaya nila tayo ma. Ukaw sa kakakayahap kami na kalawaka. Tama na hanit kami. Sakpak to dak. Tumitungo ni alaw dak. Tumitukso alam ito. Ako hata ka ma. Sakti bigikaw na nga tamit sani. Ungam mo. Ungam mo. Asi bigikaw na nga ta. Tao nunga sakpa mo. Sakpa hata na pataw nunga. Taka nunga tuwin na. Agbuani nga ano na natin ka mamuta ko sa wanita ka nung ima aktubi ni alaw na nga hatak sa ko takto bigi ka na nga upat sa mga asya hatak sa ko. Aswila takka nga ima no ina hakpan ima no sa ano nga napakato na nakpan. Hindi nga ita ko kita ima iligi aktak sa mga asya hatak sa nga sakpa do ka sa ko. Kaya mataka nga ima no kapidum na nga itya ka nga nakakaw ni mga ko. Balit sa kaya aktak sa mga asya hatalak sa ka. Tungo niya lutay na kanit tuwi nga raw dahat ng manilipat tunga alat. Hanap tayo naman ni sakpat at ang ikarali tayo may lipat mong inyong tutat. Ay pagkataon nung adang ako mo. Sana ukaw sa kaka kaya haktabi na ikaw na ka tayo ma. Tusakta mo na kamay la tayo ma. Hangit kaksi maliwalo na kamali li kama ay pagkakinagyak tayo kulugo. Tayo ma. Tinga nulo kina kinito sa alas tunga pang na dutunin. Kaya may tula kama, ina ka kaya nakasu, ilaw may gama, uwi nga magtula ako nga hao na madaw na kama. Uwi nga tahaklaw na kong nato nga lunga. Ito si ma, kasut sila nga na diwak to, si ma dako nung nilaw kama, kung nalaw kalwak tunga lahat, umipat tuko. Si siya ni uban na kudu may tutuko mang ito nga tayo kanyang inalaw nga namun doang. Ay kanay kilo nga kang ikuti kita may nakibala ito ko. Ako ko lang ito na tutsaw dami naka. Naman na ako tinilawin ako. Kaya maanila ka ma. Tadami nga kalatuin na anilaw ka ma. Anilaw ka ma. Kaw tungay lang anilaw ka ma. Kamutaw da alak ka lang matimak ko. Kaya kang ano na kili nga ni. Ilitang nasitaw tigido makko. Tay manuna kaya may nakarakatapto. Nuna kaya takan na kaw di makutaw na nga ako ni. At mamit nga nga nga nga kaya takan na nito. Nga nga kaya may gano lalaw ko. Bukala lalaw ko ba no. Kautilo ko. Anililaw ko nga. Aso ila alak ka ko. Aso ila alak ka kamay pa. Kang iba masito ni. Ay pangaking uliw to ni. Kautok siya alak sa ka. Natako ba kalawak tilo ko. Kaya maay panga. King uliw. Ako balot siya ko ni uban ni. Sila may ala ipang manusuka sa sito na hangit sa utigit ko ni sibong ngay sa utigit na ipang manitakot at sige ako alutok. Ako ukaw sige ako tutaw tulak sa ka. Aso ila mitin mo si Jota Makig. Sila may ala kaila ako. Kaya ma kaya si malang matuban na pagto. Para to na ko tapos luwang imidyo ulunin. Namun. Ila namun nga sila mga ataan na upin na kanapag ito. Ay kung atak to bigila ko tangan ay sila ko tapis ko ta. Kau na nini si ko talila ko. Ini si ko talak to ting. Ini si ko talak to ting. Kau na ni. Kay sila ko. Kay sila ko may mating. Kau na nga to ting. Ay pangila kang itini nga to ni. Kau nga kan na how to ting. Kay sila ko. Kau nga lakas malak to ting. Tumisido man yung nakakilo ko ay pa. Kaya makai gaming. Kaya wala si Tilo Kulo. So, dalyo tayo ko. Atit ka na kakamutaw na ikin nga na ingat. Kaya ma, mali ko daw si Kama. Sabbani kun na tuin nakana kalvaksi on ollut tässä kun nälle kama ulittele melo taarilla kana turukki takta olossa niin siku meikä meillä. Tai mä lehku täytti kama angelle mua lukisi ääni uttune. Tai mä sille jokkeen on ruvan alona kun ne se akko. Taunanga takkau tangoke kautama mitään niin kaamatiksi. Tai mä taununga Tapa orang orang kalau macam ni ngah tu di sini orang orang dengan makan tu ngah tak ikut orang orang pinggan ni ngah tu ni. Tappaunga kalitauko makamanuna mitchanu kalitau silaktunga. Sillä ittopiudak halammat asuillaan. Tappaunga tunganu tuakatta tappaanita kinisipikin kakkaudakaluanga tohuvenottulia mitchani. Kalitiga niuttuni ullakkidu niutta tuakamme hamutaudakaluani nukkakani. Junaupa tumisikami. Tumisit. Mä tappikani kaivalla tuina kaina hausuta hinaani, sitte omilla tungaani. Pinna sinittakviko suoktuminen tuudaktuulla kama avalumakalaattu kulummin. Takkukia sisävuk. Sillä meillä leipäka tappaunga madumma. Asuilla takka sinittakviminen kaala kama sikiusimanako. Takkatta uvani tiitokkuminen ja tiitokkuminen aina takka uvani tiitokasukkuminen ja piilettuni saununga helmeä lakkamimman samanna sitä tiningamman. Päivä maani puulettuni uima täällä makikkutti tumingini tuttaksiluttuun. Tuttaksingi kutta sunaupa saavunga nunnau killinga kohtelluku saavunga takudeukatakkuminen joka luo. Sitten niitillukin, kakin niitillukin, eipää tappauna anaa kutsuvinna. Asuilla oli taavanga hamutaudu jalakkaamata hinganiingaa, kun hikalaksilluta täyttämään uvuani utakkaisella okattiku. Samaan sinä jahatautti ja mielamata. Tunnunga duina uvinni sillä on mitä vuun sammiidat saunga me haumata kulumme hamutaudanga taipaa. Junaupa hamittalaatun uvattina hautikkakseilta kiuttamine uvalu aipanga sukasaaktu vittiva kaaluu taapanga haivallia joo makkuinnaa. Alla makkuinnaa malukilla ungettavu summan makkuinnaa ottamangaati. Junaupa ilangan saattamang aipanne pisemmät silottilluku makkuinnaa tikittuti pahakkiinna kakko taattamangan. Tulinginnia tukkiinna unottu alla apikitaka saatainnallake takuvisiun. Lammakelaksaka. Kukkinnakane langit pinnauka me mangatini yrettäminnämi. Tämä on ngautit vaikettu kuulu tautun ollu kannu. Tämän natakka taimeetti uttala oman ikanga iluunnatsia kaapitti pingitakaloa kakkuni pittua kaaluuka takama iluunnatsia te pikukkit. Tämä tumanga nakong me yksima doktua kaaluuka meillä on hinnaksinikkua kakiammangittu pittua ngumati ilali. Sillä meillä takuja oleva kama inini näemä seuraat ja hattelilla omata hinaat sutin innun tungimma kisään anneke seuraangimman anneke samittua kaaluga tenu hattik sinun samatumangan nakumme oksimaitu pittua kaalumua anu ingitsunu sabunga kitaugan natu onnangit taalutini nammini atu kitaula omikan ikatokta haata suungurumi nallini tuin nammi imminosukunu pikunnangi pitua taktini sillä makkikalu akilunu anu ingiti taula uannu samantumangan anu ingini tuapittiin nakumme kutu haktunga kisiani hiatunga hiasinna haktunga hiatunga lu näimme tuutala kukuta kamaana kingangni titaula kannu seikku opettini haunimainu tusa laaktullu. Hän on ingenen on nakommel tokkaan ovuku inungni. Hodana on nangittu minu hatemini. Hän on nahakon nilma kisena. Hodana on tosa jäydä suunninga. Ni tamatamanga nakommel tunga. Ukausitsa hakaluaktunga. Amisuuluaktunin loha. Valuakoma naamamme gane. Kisena tamanna tuonko pelleitä muutisi.
0: Nakommel kaaluttau. Tämä on ikkaa junnaka taakapiu. Tana alika ko pa tekan king ngam yu to yu nallinartummareuvusik uvianartummareuvullu tamanna quvasu kutiaravugullu qanuinginisinnik tamaa utertitaasimalermigatsik tusaajus sisinnaksautikkuut kikkulimaan ilaa quvianortu tamanna qaujivaallerutikkannerattigu naalaktugut naalaktusi
2: ya ya ya ya ya ya samaya ye qulle